jitu mi osun o ola yin ka mo titi lala oyinbo kele okoke mi baba yin ka junior baba de wale baba de bola amoni se.

Kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indone ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mathamsa.